0: na rĩu mũthikĩria wa mũthenya wa Jumatatũ nginyagia Jumaa tha mũgwanja nginyagia tha kenda cia mũthenya nyitanagĩra na Karĩmi Magi aka Totola Embu.
1: Nĩrakenera Ngai nĩ tondũ wa gũtonia mathinda mama ngamũkenera, nĩ ũndũ wa gwĩtĩkĩra gũtũtua matigari make ngamũkenera, nĩ tondũ wa gũkorwo mũthikĩrĩria nĩ twahota gũcemania mũthenya wĩngĩ mũrathime. Mandĩko maturirikanagia atĩrĩrĩ mũthikĩrĩria, ũyũ nĩguo mũthenya ũrĩa Ngai atũrathimĩra, nĩ twagĩrĩirwo nĩ gũkenerera na tũkenerere warĩngĩ.

0: riwo ethi kabike kurekereria besa sia inua jamii program sia mweri re wa kanana nigetha ivote wario gutethia andu aria makorogwa magiciamukira thinwa muvangwa inua jamii program na woguo woguo buge niwega kwisidwe overwa mass registration kana kuandikithwo seru kwa andu aria makinyitie miaka 70 na matiamukagira besa ino aria one inua jamii program nao matithi inua system ciana ciandigwa waondumwe na aria makoragwa maina mawathe kana PWDs aria mataithi inua system mekirwe thiini wa system nigetha wanao magataragirwe thavuri ria kuvesagwa besa ino mavesagwa wa mweri cia inua jamii program
1: munjumbe murungamiriri ewa tumia alite miarie nungu vwadherikali kufitukerera rufonge rwaleba and social protection ekuga nerurekereti shiringi mbilioni igere turumainya ni kutunga tando akoro alia makinyeti okoro wa miaka 70 na alia hamena mavatara mamonya kufitukerera mufangu wainu wa jamii mwandiki mokaru waleba and social protection Jose Motari arauga mbeza ino mishia mwari wa mkwanja
2: Wimaro FM.
1: Verikali ya Mbwiri makinyole ma mwisho makulikiriria mwaki wa zivitari wakiri wanga teke level 4 inone kulingana na governor wa county ya Embu sisele mbaliri ole kuga ekali mawondisi ya makimana mwehante ine wakishiko mbunge kiambere viti wakavinda karasha makoreto makithie nginyoro kia makoreto matigeta vuva vale kwa mkira motu ngata mwaki mawamwiri na kulema koro kwa makithie county risia kiri nyakana masako kushota motu ngata mashio araugwa zivitari wa mwekano wa shiringi milioni 70 neguora kwa nunga kurokewe wa machini siya makiri ya mamilioni 10 mono ikirongole liya vali motunga tama kutangikira ongi ya liya me na mavuna siya na siya liki usiarwa kuringa na ndomeriri siya rufongiru wa gima wa mwerithi ni waka onja embo uondi siya magema na mwaya nekuku kora kwa na ikuwa nyenge siya siya na itakinyetia kavindaka usiarwa na ili ziaziarwa nyingi na ikoro kwa na madhe na matika na itani undo wa ongi ya kuthie sabari ndasha kushotha motu ngata liri ya mali ya lito
3: challenge imwe nene muno veini wa sub county no yetu ya mwea ni kukoro wa ni mwadiga nirete miaka mingi muno mingi na ngemwela na tonya nengu muroria number one giuga tondorewe no ni sub county no anginyana yege na sub county hospital ya level 4 na nige tumitura tumagategi level 4 hospital turambiririe na mother and child hospital kurea tumia etu makagi za usiara na musiarire thibitari vana takwa we Nairobi hospital kana aga kani kurea Nairobi thibitari ya ngorova thibitari na mashini sio enginya na theater enginya na ICU ya tuana tuana tuana tuana tuana tuana tuana tuana tuana tuana tuana tuana tuana tuana tuana tuana tuana tuana tuana tuana tuana tuana tuana tuana tuana tuana tuana tuana tuana tuana tuana tuana tuana tuana tuana tuana tuana tuana tuana tuana tuana tuana tuana tuana tuana tuana tuana tuana tuana tuana tuana tuana tuana tuana tuana tuana tuana tuana tuana tuana tuana tuana tuana tuana tuana tuana tuana tuana tuana tuana tuana tuana tuana tuana tuana tuana tuana tuana tuana tuana tuana tuana tuana tuana tuana tuana tuana tuana tuana tuana tuana tuana tuana tuana tuana tuana tuana tuana tuana tuana tuana tuana tuana tuana tuana tuana tuana tuana tuana tuana tuana tuana tuana tuana tuana tuana tuana tuana tuana tuana tuana tuana tuana tuana tuana tuana t

0: Nareu modikeria wa muthenya wa Jumatatu nginyagia Jumaa da mugwanja nginyagia tha kenda cia muthenya nyitanagira na Karemi Magi aka Totola Embu
1: nera kenera ngai ni tondo wa gutonia mabinda mama ngamukenera ni ndo wa gwitikira gututwa matigari make ngamukenera ni tondo wa gukora muthikiriria ni twa gutagwa semania muthenya wenge murathime mande ko maturirikanagia tirire muthikiriria uyo niguo muthenya uri ngai aturathimira ni twagirwe ni gukenera na tukenerere wari

0: Kamwe na MFS thĩinĩ wa mĩthako ya wikendi FKF mbere igũrũ. Timu ĩno ĩkĩhoka gũkĩthobota nĩ mũbango wa gũcinda mũthako wao wa wikendi mbĩtũku. Kũringana na kabuteni Joe Macharia arauga kiumia gĩkĩ makoretwo magĩũkĩrĩria meharĩria mao mbere ya mĩthako ya wikendi nĩguo kũrũnga mahĩtia ma wikendi ĩrĩa thiru. Arauga makĩria mwĩhoko wao nĩ atĩ athaki arĩa marĩ na ndiba angĩ magakorwo marĩ acokererio. Macharia arauga muoroto wao ndũcenjetie, gũkorwo akiuga mwĩhoko wao nĩ atĩ magakorwo magĩketha pointi ciothe ithathatũ nĩguo gũcokereria igũrũ rĩa mũrũngamo wa ligi.
1: Tambue game ya MFS tũkamĩtĩra Saturday mũciĩ. Nĩtũgũkorwo twĩyagerekebicio defense and defender yetu anakwa striking twĩna striking team mbega ũguo mũno kini tũgũkorwo twĩyebangu tũgũkorwo twĩyetirini nĩtuona mahĩtia metũ yani bau na bana kũringana na ũrĩa nona matiagĩnjari ũguo mũno lakini kwĩhomaga kwa mĩacoku na nĩmatũnyitĩrĩra nĩambĩrire macabiki ũmũthĩ matiga panic meterere game ya Saturday.
0: Haya, naguo mũrũnga mwarigi FKF ya mishungwa zone A area ithiete wana mbere gukorwo gikunja kunjwa ivana tao na Wilson Mugweno voroyo
2: mũrũga mo warigi ya FKF Embu Women League thĩinĩ wa zone A vuvo wa mĩthako ya mũthia ivana tao arĩa matongoretie ni JNNP Queens arĩa vuvo wa mĩthako ikũmi na ũmwe marĩ na pointi 25 makĩnyitĩra namba ya kairĩ ni Domain Orange arĩa vuvo wa mĩthako ikũmi na ũmwe marĩ na pointi 21 UEM Staff vuvo wa mĩthako ikũmi na ũmwe makĩnyitĩra namba ya kathatũ marĩ na pointi 20 makĩnyitĩra namba ya kana ni Black Cats arĩa vuvo wa mĩthako ikũmi na ũmwe marĩ na pointi 15 namba ya gatano ni Centuries Kithimo arĩa vuvo wa mĩthako ĩtandatũ marĩ na pointi 11 namba ya gatandatũ ni Gategi arĩa vuvo wa mĩthako ikũmi na ũmwe marĩ na pointi 7 namba 7 ni Kithimo Ladies arĩa vuvo wa mĩthako ikũmi na ũmwe marĩ na pointi 3 namba ya kanana ni Kanyua Mbora arĩa vuvo wa mĩthako ĩna marĩ na pointi 3 na makĩvingĩrĩria ni Green Berets arĩa vuvo wa mĩthako ĩthatũ marĩ na pointi 3 Methari ya mĩthako ya Wimwaro FM bitagwa Wilson Mugo.
0: Haya, gũte kuongerera kana kũrutaruta kĩndũ ndĩrĩ na ũndũ ĩngĩtiga gũkũnjakũnja karatathi ka mĩthako nĩ ũkambĩta goli kipa wa kipekee Njero KK ukipenda na mari moja tosha mpole ngagwĩtĩka ngĩrĩkĩrĩria na gũkũria atĩrĩrĩ ũmũthĩ nĩ mũthenya wa WCW mũthenya wa mĩcungwa angwa mũthikĩrĩria andũ ici wĩki naĩ nĩ mũtugo ũtabataire gũkorwo ũkĩnyitĩrĩra kana kũrongoreria wanarĩ vanini nĩ ũndũ nayo njara ya thirikari ĩkoragwo ĩrĩ ndaca mũno. Rĩu taigua gĩcanga ndicĩ mũcungwa ũcio nĩ kwarĩ wa kanitha ĩrĩkũ na nagwe kanitha twa kanitha tu yani nĩ kĩ mũtugo nĩ ũndũ anyanya make athatũ makĩa matwa akĩna vanga kũmatwarĩra irio akĩova prize cierĩ na karatathi ga kuova rĩu agĩcoka agĩkanyitithania vamwe na mũcere akĩnathiĩ gũcerera anyanya make no prize ĩyo vamwe na nyondo irarĩ itũmĩka gũkorwo igĩtinangia waya cia njera nĩguo mavote gũtoroka na nĩ anyanya make ta imagine unyanya ũgĩgũtonya Kenya ũrarĩ nja nondũ akiugo unyanya just imagine just imagine nebovo
3: Ni maumerera na mutaratara wa mithako ivarore mashinani na we Mwaro FM mutambore oraria mithako ri tutirathaga mugio tondu tumenyaga igutura na ikuthama
4: ure kuraba na umuntu ndare ya bungi ya mwananchi
5: lakini mbuge ya drikali na ikuyo ure tutetera ni ite kene mtuira mwara kini ni kiri mwananchi wa kawainda tondo kuma drikali na atonya tani mutayu wa mbonda mbonda ya nagora maguta magana mairi majitu magana madatu maguta ni aturangura gaya kanara 78 majitu munaga nare aite ona

0: Ona mudanya aba gutule magutane tuza
1: mulele ona tuma ndu mai mega ona toroa no anire gwanga nganya no achukia nganya no achukia gute mundu buiza ya kuonde nenda kuga mwena wa thoko embuira tule likana gwa na ndu marauga ngane zirikari angaere anene zirika account irudite erere ku na nini ni mbisi ngawa na wetu no turutirite wira mwaro tondu uwo kaliwa dia maciara wathiĩ na kũrĩa kĩrĩtire wathiĩ na kũ wathiĩ na kũ gũtĩ kũndũ gũtarĩ na thoko na rĩu rĩrĩa kũratuĩka no acũkia na no aguo kũbuire barĩa bacũku nĩbo bangĩra arua bakĩthondekwa
2: ũndũ wa mbere nĩngĩamba kuga thirikari-inĩ nduti wĩra nondũ ũngĩroria thoko nĩ gũtĩnji mũno thĩinĩ wa tau kũu etwemu thoko nĩ nthondeke ũngĩroria barabara ta ĩngĩ ya kũthiĩ kĩgumo ĩrarĩ thũku mũno na rĩu nĩ mathiĩte makĩthondekaga nĩ bau nĩ ngĩba ngabana wetũ pongeci bau bengĩ president cio tũtũre tũrutaga wĩra wa mana twĩtiringi managers no president nĩ ararorie nĩ mararorio nginya matũrũmagia kanyamũ kanini ũguo nĩ na nĩ mbite gũtiĩ wĩngĩ wanatũririkana no ĩndĩ ũcio nĩ aratũririkanie niĩ nĩ thirikari nĩ nguga nĩ nduti wĩra
3: na ũguo nĩ gũkũrambana ũmũthĩ ndarĩa bunge ya mwananchi mũbango ũrĩ wa gũtua mwathi

0: kiugo kia ngai gituraga na vinya na nikio gitongoragia aria metikitie
1: kiugo giaku ngai gituraga na hinya
0: mandiko matwiraga watu uria ndwarige nyondagira manji uguo niguo ngoro cieto nyonderete ngai wenda muturire waku uvuthe imenyerie guturaga wega na ngai na ugaturaga wega sumbiri
2: tutwarane
0: Nareu mothikiria wa muthenya wa Jumatatu nginyagia njuma da mugwanja nginyagia da kenda sia muthenya nyitanagira na Karimi Magi aka Totola Embu
3: nera kirena ngai ni tondo wa gutonia mabinda mama ngamukenera ni ndo wa gwitikira gututwa matigari make ngamukenera ni tondo wa gukura muthikiria ni twa gutagu semania muthenya wenge murathime mande ko maturirikanagia tirire muthikiria uyo nigu muthenya uri ngai aturathimira ni twagirwe ni gukenera na tukenerere waringi